ni shira ena mikukuru ya tuwa pampe mwena anope sebura di vye woso no mbongu bai wadi njine anope imi mawachinde bia ubo bia.